Akarman kasina aron kanin takikum na kam. Kito kinsan ba sa tanisan na si kisli tatiyo ti. Sumak patura kinakan kista. Pinas yakip tiyo. Hikap haral tumarkana chumakana ukrakiya protiya. Hachkanakana hiskamarkanakana. Bolivia markan, marakan kamarkana.